0: ཁྱི ཕྱད མ རྩ བྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ale de jigwa re kwa de so kam de so pe yong bo ka so de so ge pa tong gu ro go den re yin se de ni kwa de so yong ka nyin ma re se ka che dra ba yin de de den la so ba jong le nyin ka yo re da no chap che a yin da de so wang bo de so le se ma rong ba ma ne zon ren jong de so yo re kwa de so pon re yin de kwa ka che dra ba yin de ni ji ma bo ji ya la so ba ri ju pe ya ge nu ba de ne me le wo ne sa ma ma ne zo da ne zo go tan se ma de yo re de ko nu ba de pa nyam ne ro za ge nu ba de nyam ta ma ne zo tan ra ji la jong de le nyin ka de yin se de da ji zhi gom xiu ba ya dang zhi ba dang wu ni lu ba qi ma xiang wan qin qin nga gen qin yu gu pen jiu gu zhu ru gu qiang du pen jiu gu de zu gu du tu lu ma tong ne nong gu dan ma xiu ba la su bu an gu pua bui dung zhi yu ru gu pua bui rin du gu qin la su bu tong gu sao zhi san du zhi lu ma tong ne zu ba di ma xil dung zhi zu du tu ma
1: sen du lu ma ba
0: sen du lu ma zhi lu o da de zu ca ma de ne ga u juan lan zu ji de zu qi wa lu gu rang yin gu wang gu gu rong rong men ju zong du zheng ga den de yi sa du rang yin ge xiong du de zheng rong ji gu ru ma zi ga yu lu ma re si dene de zu ga san le gu juan den de yang sa ta ge men ju lu de zhe zhe zhe zhe song yu re
1: sin ge nan ba da da che ji sen ji min len zhe de na bo rang xiong ju min ji kang ge min ba mo rang ba ge ma ge ga de nian ma la bo ju su wa ri bi yong da song zhe xi ni xue lan zhe zhe ju gu la jiang de dan le xi bi zhe ba de re nan ba si men ti ni ga zhe li xi zhe ru da ge ju xue du xue ni ge ge xue lan zhe mo bu jia du xue zu de ji ni zhe
0: da du xue de namjeme nang azu tu namda tu ji zor go yar gun tun ji yer go dene ta pyo gso ri banan la ji ban de ju ji nan la ne g so dang xie song ge ne so le pa ne ne tu zhol ya xi yo re ji ne zhe ba ni zu ni ma lo zhe dang xiang zhe ni zu dene de xie cha ye wa xiong de ji ga so ga ya ga tun ga gun tu gu me zon da ni re ni re zu ne tu zhol ya xi yo re dene tu zhol de la tu zhol su su la man zha ba ge jo nam tin ta tin zhe xie yo re cha xie wei na da ji dang bo gun kan zhe jie ne ru guo gun ka de gun tu de zhang mo re sa du bang ge xie ro nam xie zhang mo re sa du nong ge me zhe de xiu qian bon bar babu buga la so ba ka zhong de ru guo ka zhong bo bang ge de nang ge me zhe de bar de ne zhe yong sa du de ne sa ma de so ju jin den jie da ni ne jue lam de qin le yu guo shi na jue lam de bao bu ge dan lam ne da de guo shi ji ba re ge gu zhe de ne gun ju bao ba ge gu zhe yu ru guo da shi le long chuo de ni ge ba re ge gu zhe gun ju la ba de han zhong bo gong guo shi han de zhuo bo gu jin ne ga qin bo ren guo han zhong bo gu jin ne de ne gang ba de zhuo gang ba de zhuo sa du zhong de xue de gang ba de bu mo de zhuo ru guo de de ne sa du de suo zhuo jue ya bo zhuo jie de ne kong ba zhe jin ne kong ba sai kang ba nirem nang de de zhong de kong ba
1: kong ba zhong bo na
0: zhong bo ni za re de do da den sang da zhuo jue de ne kong ba de ya bo de ne yo ru guo chen nong ni se zhe nong de kong ba zhe xie le xie guo ge dong ge zu dan zhe de ne da gan de long chuo dong ma kong ba zhuo bo yo ba nong le jia ta bu la so ba de ne mei xian yan de zhuo jue zuo guo yan de zha yan de ji den sang ge zhuo lang zu ne yo ru guo wo de ne duan de dor de ne xian se jue lang ka rei na zhuo bo zhe de ne ji de ne ga qing bo da gun du gu me ni ga da ji guan zhe ji gu me de ne la bo zhang wen de ne yan jue lang de ni jie ba nga song de ni zhe de gun du gu jue lang de da rong ya zhuo zhe dong ne gu ga jie zhong jie ru gu me zhong zhong zhe 대세도 간다 조선자도 야 혁치를 동안에 든든히 되래요.
1: 지가다 서가고 드실라 저나 간이든 지금.
0: 나서다 지가다 서가든 아주 뒤에지도 냠도 지선으로 거다. 다다다 벽소 아르바나니 다니리 니르존데 담보 지가다 다니. 디가스이나 지두가 저러든 님하고 어디 접어지 난게 메드든 냠드든 되네 군가사드 베킹데 야 다운히르 딘리 존센 때네 조란도 천조지 때에 걸었으나 조르지 렘바 룩용다데 렘보치 chukye chabwa mayinba, chung chabwa mayinba. Dene pelsana shubwa la soba jya, chishi zo, shubwa jya, kunye, punye zogma le, tundra zoji tang. Dene jitsay dandar dhokuris, jimutsar, sasi jibo dandar, jik ngasu tatwa jena, pong dandar. Dene jik hinga chumna la soba yusala, chusen zo dandar yina. Da tingsan lingka dongzo rogo, dandar wadi sasha jiba pong la soba dandar gana, jik sasha sisa dandar la, chusen dandar la, dhokite, jika yina dandar zogu hinga. Dene soga ki dandar jina, jik chizo rogo, nima da chayhuk chen rogo, nima da chayhuk chen rogo dandar yisadu, jini nima da dandar na hukchenpo ndukyum meba. xingzheb la soba, ta, xing zhima la soba rgo, tenzhe lindu gyo, teni long sibu yosa tenzhe lindu gyo ta, chu simo go lu zhujo, ta zubu zhujo te, nenga qimbo re deyo, zubo yangse, zubu zhujo ta, teni kuyi na

0: 대양 사빈 교기 가르당 로미 자유나 디르 냥이 여마인 희송바노인 로링 갑차당 이마담네 망초지 치급수토비 유자제 르힌라 론데다기르 베제 이마담제 본카가 무장장 징니 쵸당 쵸니 자이버 폐지신여 원장기 쇠남 도지다버 치리 정인제 법용 신용 명킨 주인의 견나 기럽 수의 야비 자탈라 님바당 님람 소라다와 피 인제 탑 강양 매지 긴 쇠남 도지 대달 송숑 원장 총담 미로라 남팡규 버괴비 뛰라 젠칸 점 세완농이 긴 쇠남 도지당 콩케 레로 추 로망부 베준주 머리제 망초라 삼비 빠윤 자 농바히 퍼주 숑예 바제
1: 드디지 칠레다 지 말아 런싱이 된데다 종다든데 대뇨 말하기나
2: 지예요
1: 아 근데 아니 딱 그나 저랑 근데 제일 상나 단단이나 그나 진내나 구두담내 송게로와 니네나 뒤 잡진 통제 투보리 근데 무엇을 때디 칠레 랑게 지 종다 속으로 말아 차상 그냥 그두 그렇게 고소는
2: 다티 딘제스라 나랑 뒤에 니동 시긴다와 제베 디나노 콘주 대야 도시야 뒤브라 뒤에 그림 대나를 내두자면 대야 다 소소긴 거네 시는 거네 kali sora ta manyung si tupsi trinyung sora chi yue te ta kaan suno lo kashi chi pe te ta ligun nang la ale tu ngon su ka ngaran su ki ti li ma tsui pa sora chi chi lo kashi tupsi te ti chi chi ti ki gyurim nang la nge nidong shi lep chi nidong nga la kunzu nga ti li ya bari puraan ki ti mangchui gyu zhe sopa ti yar chi nge ti tu zama ngan su mangchui ki kang ta ti gyu zhe sopa pe te ngan su min chong la sa ku ka duin gire chi ki tinren rindo sora chi tinre shi tu Tei titu samu kunzu yarchi, ta titu nga tei nang ngosu legung na tsui yoma. Tindai jikla tangbara, titu jik tangshu. Tini nidong chogi lola manzu ti sharu, shema tamgi ni bedin rindurchi. Shema chu sobari, ta titu la nimi chelegi ti chini, ta tanda nganzu china ti yoba hua ju tuan. Ti ki tang cheche chelegi ta ti sangmiyo, ta nganzu ngone shesung chele rang marba. Tei nyamdong ngin rindur ti jik chinyu yo, ti nganzu ta ngarigi ti shangshun kyu tse sobe nang. Tati tsui cheche, ti che tui zamba jaga kum ta rinpa jitang tangbu niwe ki tse sura tinte pe chaga khachang ki tinte zangdu tobu tinte rachunga. Du lo tui ma tui le kashi chimbe ta mangzhu ki ngarang su gyuze sobe tsab cheche chimbe yin chile ki ti tsab cheche chimbe chachang langi jaga rinpa rinpa sun khachang ki tobu tinte rachunga. Tine cheche ngandu zagu rinpa ki ndi ngure te suke tong tile chie cheche en pe tete nidong ge lo langa tuksi gyurba legung gyur cheche lehe ki ane lo tse rinpa sun bi nidong shi ni tuksi yal. kasab cheche tuks che tangbre. Andi na nidong chungsum lo le duzama tsoktsu di dire genjaya la, tanda genyushu yore. Genjaya la gyaga rinpa tangbo gyan dire zombapu. Di yin duzama gena gonga zomja mangbo yore la zomja yakbo gyagre bedi. Andi dindre zomja di che duzama nini tuksu da parzo la ngarangi tsamsam la zomja dindre cheche gena la gandhi shugu shugu cheche, nyambul mbezun sura cheche. Andi ngarang uon suki ngarang di namgyu na karchi warzan ku shuordu ngarangi da di chele rangda mardi zomja di ngarangi ya soso ki ta mi chik kashin sura cheche an dir resi nisu tinde chigiyo mi chile nangda tinde yongsigi mati ta di me zang an gen jayang la tuks gen shui che de nang linji minji zomze jang nish guwa an tinde yin du zang nidong chosom lo lunga di lopra jila tinde jibbe tangsa yun nang pe gui shi tuks reba shui che
1: a di chile tanda chi
2: zomze jang
1: tanda sa zomche
2: o tinde tinde tanda ngarangi chabze ki tola ta dung motu shi tinde jayela nge reba la shui bi an titu zang ba mi tang yana rinpeke ge sa dindu rogu shunga na sosu rinne chuze ta pabu che, en ku tunge mi nuwa. An dinde yindu zama poyo nangu la dinde, gegen dinde pe di tse che che, en tanda di yuwa chui cha xie hui ku chu xire, tanda genpu zo treshi lage. Genpu zo treshi lage, en gui che che, en gegen che tsero chi su tukse labi nye. En shu uli gen sosu la xiang nye tuk tse bre. En nga del di che che, tambare, ale mi buye ke mi sosu ge te meng shi rang te su sangma mi tagi duwa. En di yindu zama gen naga ta gyun che rang yong mi duwa, en sosu te che ti chong che bre. En jangdilu zama nge tseshi chena lochegi jang ek tseshi yin an nge kyeye den dao zhu ma to ti zhu ma su di kanson dao zhu ki jina gena nyung cheche ane ti chebre mengam tupsi le cheche ane gena ti cheche mevse gena cheche an dine cheche nga zhuye ke goka gu marabre di tu zama nidong chuksum lo nga ang tangbo bonchong nye tene gong losa tsenzo ang tangbo ti shu ngo su ti ti shu nidong chuksum lo nga dang dire loka ki nubusi o nge nye nyamdo la gen dosi tabo la ge tsam zhe shenang che
1: ji pen ju rose
2: ya di di ang tamu nga di da di loza zhen zhok de
1: pen zhok ni zhile gong
2: ge en di ne zhi tang tui ma tui ge sora zhi tuk se da zhuk de zhuk ni sora che be
3: Lenge dashi dile, lenge dashi dile. Ngane, ngari sagune yongbe, gujo tamne shige suna doji. Tare gujo tamne nangi mina zobuti, ngara rangi tukinda, di mazo ngari ki shamde shine besa ba.
2: Nena odi ki gyunem nanga, sosu ki chingne odor shema tamge tinde toli na, zamjera masung ta jangdangde masung o tinde si, lopsi si ki tse so si, tinde si, ta diye nanga, gujo tamne nge zamdangde, jib tang yun shi na tuyenbe sura shebre. Ta yina tamche tungche chadi, ta yaga zin xiaoping sura
1: rabo,
2: di bedi tuyen yu maray, chegay sura duks lebre. Ta yina nga ragi ta mi lopchong sheche tanda di, mi keba mangu yore tenzo la mi ta, mangche jib tang patsu lungo shimba kyangkyan raba. An dinde jik jik la lopchong ra sheche ta, di ngoyong ki nga rang di lepdu zamba ka zamja tang durba chena ta, ta su jib tang khas gogo do yun do chenpo shibu chinsha. Ta yina ku mi sikin di tsoba taga nang shin yar ye rogo do ngan su zamja di taga nang shin koko, torji tangu ura tse nama su, tor tungu tu zamba, ane tatil manyungwa ke kale tinte treya te tinte yungi te ta yina su chik sobe guhola yang pala mi keba tang kewang tinte le treje che yang ku yakdu tang tila puze tor tang yeke tinte che, ane tinte ke semchung mambu kege yul chit tang shema tamzi yini mebe na, ane ngan su tolo tsa mebe su
1: jangjaro,
2: ta tanda mangzo ke nguwe ne she na daga rang re she mangzo ke dola ngan su ta shamchui lan chugu war lota re she kor tse shi su rin Ta ngan zu di ngari se gu gin zonga duyung ma zeba diwa xiang zhong su cha zang na ngan zu loda li xin dinde zhu war. Ta dinde zhu di mang zu gin duilu che xio di di rang zhe duwa. Pe na cha zi xia bu na mang zu gin na ngan zu gong rin ki si ju xik dita xie gu na. Ku kar du gin rang xin tong na deb zi kiar zi ane yik zi xie kiar zi mang zu lo lo bi na. Ta ngan zi gin ane mian na nama nang na xie bu xin mi xia ba. Ku kar san zi tak tak tak si mi mang bu zi lo yung du zan ba. Kowa se le ma to su ra ta chitang chitang chik chik le tibi le gara che deba ma to tiki kwaye ke samlu na siyaya nabati che yungu yaga ki ngoni ke si ju sangbu tinte yueba kangxi la de tole mi guetam da luk che tinte shebra dos luk yungdu she du zamba mangzo ke sen na nye reta khajang ki kandari shen da mada basi mangzo lebe nang la tayo o didu zamba guetu tamling tinte jenang tinte o ta si ju tinte ju yueba taa kunzu tinte zi bedi ngarang ema mangzo nang deba kangxi o mangzo tang tinte tinte yue asam san de seba nang ko ting kachi ngonsu ta mi drogo raba nganzu zomje tingi zim ku karso zomje si tinte si kor tribi ina miza si kor tribi ina en tena ngoyo tang kunyi sungje che zimi tri yungu raba An mi gengzhu ma mewe chi gangxi li nganzu yore sani yungu ma rwa. An tenzu mi sungzhe chi yungu zamba, an maang chepe chi nyamyung ka tog kengkhe li nganzu di chi yore. Da nganzu rumzhe nima sung lega di la tenzhe chi top yore. An tenzhe yin du zamba, unne ta lega di la gaxin dewe yang, jinyin car car pe tenzhe rasi, o tenzhe rasi.
1: Damzhu da kari ni ko zuo di jik sursa chi ya di da soye ki changcho we nere dokcho di ko jik ma duen ya ki tenzhe ya mi yu dil duwa.
2: Re xe re xe wa.
1: Sikli ya jishe kiwa yungu le.
2: Re, da di zobu jik raba.
0: Ginsena doji laji dabar, chapzin tungzhi dang, gui zhu damling su, zamqiu mangbu chapdun nong nyung xin, chapyung zongkin mangbu, kongge chapdun la, lingyu qianbo nangyue. Long dada ge ren, kongge rangni jie chapdun xie bi lambar, xie da yang yang xie jingyue. Wana, chayung xie gadi dindu chapdun xie bar, gangal gangda chi si dam. Dabar rangni jie yi la qi mu xu jie zamjia di gong yin xie na. Derin, Bajong Lungchin Nyingchin Leikong Kamki Lungchin Jia Nga Dang Ngi Jubi Hulam Hibi Lichin Nang Di Go Ni Kata Xie Jin Yue Bi Chie Ji Mun Tui De Sin Nang Yue Ba Xue
1: Gena Kirang Gita Tanda Zamjata Mambu Zi Zandarwa Ndi Nalo Gena Kirang Gita Zamjata Mue Xu Jio Mare

0: ཁྱི Tinde kangsung ta ku lega tonda sana tinde jili kyun shuo chi tan rudu zama nganzu ti kangba tuks gogo jemni de ta chitan tung nanggo jemni yo sa ta te mingdo suri sta si Tinde ki tona suni samje si jibin te gochu tamne si nga ta kanda genji yan la nini chap kyo si Mangzo ki ta dengjo rama sun tu drama yu ta ti kangsung gor sa zhugzhang yo la ku kuyo ki siji ki gor ki lega chi nge tuksi ti xie chi
1: Nandu di zhugzhang yo la ki siji gor be
0: O kuyo siji gor ta mangzo ki nang la ku lega kante chi yu Tinde gor to si le ti xie chi Ti mangzo mangbu chi ge ni ta khachang ki dengjo ta gao shivu chi ge dengjo la O ta ti zomcha di ngare ki ngone chen ta mangzo nang ta lo tiki nang tiki nang Chitang ta zeta chi ge di tuen xia mangzo nang
1: Le si ge la Nge kuya chana chi chap dhyambu siya di ta samcha di nang lo ki minat chi kakui che cha Ndi minat yu shiga ta ta dine thakur wa ge
0: O re
1: Ndi kali shivu yor sa do Ndi gena tena chi samcha chi thakun di kange che shi dhe garda zi rito
0: Ta ti dinde re sha tanda kemo zo re shi la la cha shang su ni mi Hachang pe mingta chimbo yo pe zomba bore ba Ta kemo zo re shi ki samcha nge lo tui ma le nyi zi yin pa yu Gwimbe nyin du se Di ang tang bu di re ta ngang kemo zo re shi samcha nang ne Ang yiba te detang kor to
1: Detang lo de nyin da ta chimba da diga thaya dhiru ba
0: Gena ke reba tar chi na hachang ke tang pe nembu yin ba Nembu yin ba kang shi la ting pe kor ta De to lo mi chik ni nembu guu guu war Kun chong yong ki tiln dro kor ba Kun da manda ba ke ngan zu reba thombu chik An dia nang ke mina tinda chak gu tu zamba Ta gena ke reba hachang ke nembu tinda tuen yong du zamba Cham chong ngone ka le shivu kagi Ta di yin na ngan zu di ke se shivu chik yu Ngan zu zom cha ang tang bu gena ke Gun du nyin du se chap yong du zamba Dom ne mi chup chang si tang par Ta zom cha chik le Dīr rīmbar rī, rī chē chī bē kōn tāngbū sūm yōng, dī kō mā chū chīk yū, dī nē sūm yōng kō mā chū chīk yū. Dōm nē tī tū tsāmbā rū, rūk rī dūy nē chīk bē tī kōr tūk sī, tā ngā tsū rū dē nāng mā tsū bā rī. Shū shū lā tā ngā tsū rō bā tī kēn zē mū zō tā njīg mē kō nī, tā chīk rū rīn chām nī rā bā, chīk dī nāng gō mē nāng kū shō chām nī rā bā. Dī yīn tū tsāmbā, tā kā ngē khiā sē kia bē pū tī nī kī ngō nē kō rō, tā kē nā kē shē shē tāng bā kāng shē lō, tā nā pē nyā shē nāng gō tūm kia bā chī ngū wā rā tī nī, ngō nē Ta ngay tinda sa na gena ka karat reba kante tuyengu na ta xie xie tangi yu na ta Dezu tanga nga rung su lup chung jiraya, lup su jiraya asam sanga nabati kiara Dezu tanga karat sa nga konsu tang chen ta nga tengu ting chen ku mangu song sabar ba
1: Ruwa gena
0: An su su kale kante yu midi nga konsu tang chen nga tik su ha ku war An tinda yin dutwa gena ka ene reba kante nembu tinda si tuyengu zamba bu tisu pe arama dima Ta karche arama dima lok chi mara Ta nga pekur trap tosu marasa tinda yin na
1: A trapu mes?
0: O ta trapu mes Pe tar xie xie su su renga tinda si yu Ta renga na ngone koro chabze ki ti tolo mandang san ti le yu
1: poro. Rwa gila.
0: Ta shuu lo konyi, ta logi insi labira tanda ngay ti yanzi mu zonda njingmi nyi. Ha ngay dinte chi kyuwa mara kena katsu nembu chi kuna ti ngarang zo pen to koro. Ta kinyin pe koro dinte yuni ma chis kak chik pata shuu lo konyi tsui gongzo koro. Ani pe kini laptop chi imara wa ti ko.
1: Rwa gila.
0: Yaku xiao chung bari mi. Chi ta ngima chi ki duzo le ngansu, nyebche ki ngansu si yo mara. Ta ko chik chi na karso oso lo chung pa sembara wa. Ko di chi war war, ngima chi kila kangtar. Kunjunto mepa tamchoo chikarang chabdee uro. An dinde yinto orang suchi na simna nyobiye suro. Dinde chaya sechi pe diin chigi mechoo samba. Tamchoo ko sholay chubdanchi ki zamcha chi waro. Dinde tamchoo chin kone shub gacchoo xie na takarang rete. Kun injimi dil tuyun dawa chi ki tse, dawa nyin chik lak chi ki tse. Dinde pechoo tang chi ku gyumzen karo. Gyumzen na nganzo mi punjoon ki lo chik tsenzo chi. Zon tsenzo. Ani kresi tenang chik gyuncha chik tuyun pe na. Aze boyo ki tsenzo kong te tal yabu chung mi tukse ming di chukire ma
1: zo
0: Ko yabu chung ma zo senyi suji yo An dinde nang yon tu tsama ta gena ke tsam jatang dinde tuk tu tsama Ngo ne kale chimbo yo re Tsenzo chimbo dinde chik shio go tu Rewa nomu chio go go reba Je zang kale ni trimi na zo tuki te Ta lakbar tu su su yin jik minji kye se che top chung na ne Gang manze ke yabu tu
2: De yang boyo nukho je Hing kam kayin je ngari hi Jal shenang ka tinjo dibu gangsar Cha chung mi ke tongyul dang dālung nāwī tūyōl tō jōyō. Gīn sūnān dōjī lā chā tsūyō nā, rāng nī jī jū bī yu zār lāmbu ndī yī tō, ngā xie bā sūm tō, gā dīn lā lā tū chī wī lām tūyōn jā gī wī xī nī māng dā jī chī nyōng yō lā. Khōng nām bī sām jī mā chā bī gā dīn wō, gīn sūnān dōjī yu zār jā lāmbu dī yōng, jā jī chī tāng khu yā nyōng sū rō yī yō.
0: ngan zung ngeri le tanda ketak yobu chi koho se nye di tanda sagui rinpa ki ngumiri ni shui chan nang le yosam chi di koho se nye di

chal nye tong kya me chome chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa chebe nyamze kya zwa lobzo ceri rinne zanzu yag sum so jibe tondi toal dangye yung arzo da lingdo dingi tong lo lenbe chansoy chego yin nangla fang dangdion chungbar ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rinbe mimi rinne shusha ki mini shung nangwa la lingdo di chubar nye tong gu lo la ane lingdo dingi nyamze kya zwa lobzo ceri rinne zanzu wang yin langgangi ti ju da chabda chebe geji mimi rinne shusha ki chanje ki mini shung nangla la 당하도 링도

0: gebo da na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni xi li nong le chang chang jing zhu de ni zhen ni xia zhu ji cha ai zhe
1: wo ri ri mo ta nong ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: Ori, gemo zoji tila jibsingo. Motsuma geg motatong yonsi, jeju lanka no mans dejina, no yenda la yansis chowrio. Hoyo mazu zoji tamu yon dosing. Tanga motatong tomata. Tate le gemo geni, jeju lanka di pendure.
0: Reji, tanga ho gengo kashan buti kitsi in roting onye lansan joe re.
1: Ori, reji.
0: Lang ho yu kutu, ame kaya busi
2: 허요라
3: 참

la zang to lam ma je ma se de hi me si pa de na po za ni ge duo jia san me si ye de bo mo yong mo de na xiao yan long ni ni ni gu mo po ma ni ba la ji rong dong wan na zuo de da wan na dong de ge si xiao bo pa gen de to zai jian je kong ba nong ni ngue zai jian de du zuo da na ma ge bo mo de ge ji dong tu de nāyīnā kūndu hūsī. Tēnzhē yīndū, nīmā jē shūbū pāgīndā jī jē jū pā yāwā nā cānū zhāmū lōngsī. Chō tānā būmū wāndā nāyīnā shī rūng dōngwā nā dōngdā hīngā. Sē shī lū shī, tēnzhē yōng gūdō chī nū sāwā nā kākū nō nī pā tāndu dū būmū tākā zūbū kālā lēmbū rūng jē tūdu kā Gwazi jido, yu rambu kangu mo chowa na kangu kala na chanaga kangda yu si. Haan, du ni di na zoga chatan yu si, gani di na gongden po hilatan yu si. Tanzi gwazi domo, haan domo, duru domo tanzi jay yu di, naay na sen shimu tanzi nga jiwa na, shubu paginta ka hali haan sawa nga pomo tala, Gozi na tanzhi jen msa chanju yu ximanga. Sajo jali mara tingki ri. Rete, pomo ta nai na sensi luisi tanzhi yindong ni xinga ta chi yinno. Ta nga rayi na mtsi je niwa na sa deda na ndong da sayo. Rete, nga la sinu onzhi je medun da chi yinno sa wa na sa no mongpo chamo don si. Dona, Ma zhoji de sinxi lu xie xiong mu xiong ge ni dun na ju nu la tu tu jie yin san meng ge deng zhe yin mian de bu mu de la cui da jie yi gui san deng ni ni shu bu de zheng er de mei ma jie han chang nu jiu wan ne bu mu ge zhuo da sa ge kong bo de gen zhang la song xi da da zhuo da mo ge bu mu de xie le bai shi xi guo de de qiong du shu bu pa gen de ge zheng er de mei ma de Da cha ka la ya wa na, jubu ma xia na, chi na la bai si si. Jis gau cha du, zhuo da na ma ga bo mu de zang si. San yu lin de ba, da cha ka ka la, zheng yu de mi ma, chen bu ma je, yu li zang si. Bo mu de ga ga, zha zha wa na, xia la pong wa na, ga sa ga mi la, hi cha mu ma xia na da si. Zhe di, xia la, ma je, che je, me si. Nini ni bomo da langsung yang zuwa na da cha ka ge jengwe dami ma da bomo rong ge han cha no la jo ning de gomo ni zong bomo da ge sen la dara nyi to ge jengwe dami ma da se la ju ge da nini ni se la zong ge hing ge nga ge zong na gong qin bo ma kou ha ma kou na jengwe dami ma da zong cha du ge ngwe da nga ge jia la che de che nyo na ya ri jin wa na Tani ni zong, bomo de ge yi nianbo ma de guo zhi mei lin zhe xi. Zhuo chen qiu de dun ge wei da luyang zu tu ge zhong de no la, ju ge cui ge qi wa yun na sen jia de li chen zhuo a du, ju de si mei ne yang rong ni ge nga zui le dian wan na cua xin qin yue de xin du na wa xi bu yu bi ge nong dun de xi de ge. Da song ge shi zong nong la yang, shu bu du, zhong bu, mong yong ba, mong bu yu ba du, ju ga qi mong na, sen jia, ku jia, de yu qi rong zhuwa du. Mei mei yu de, de ren, sa ju xiong na, da da ri jing wa nan dong nama mong bu yu shi. Ri di, rong rong su su ge la ba nian la di wa na, le la zong bu xi na, si guan zong ba ma zi, sen do, na wa de, si bu wong shi.

0: 생각나면서 뭔가 니레 카바르다유 조선갈기나 노바 강유메 고신로 매제 락도 르뉴 카바르 유비 뒤란더 년세메바 카바난 수비 낭총 년바 용차도 튕기요라 너다부 젠꾸로 로소양 준바르 투투 카바르다유르나 롬본 조세세와 덴바 예멘고라 Ningbo lochenje konto kanyin menkanke nayon lochon senkan senkake dungrun menba yonba legung hyu ye kabara tayon rung na xa jabun ju siba maze. Tadon lombo nju si ki len sabo jayo. Jengne nire kabara tayo chusun ngalge na noba gangda yobi te. Legung hyu ye de xa jabi nyenka ki cheru tong si jiyo. Kabara je tegara xa jasun juba maye na ang. Duyun rungpo kabara je na duyu gerin tundro wa tang goche she piye chuzo jentung tundro yin yu pi. Jinyin sakun ne tang nyingne rucin ne soje nyanka yang che rungro wa re. Han sang gu pi yinju hi zhang hi de. Lo zhung ni lo dun bar je shi pi mek pi yinju ki le ngobar ta na kabara tayu rung na xa jia pi nyanka jia jia donju don ye pa wa ma zi. Tayu je zang rung na xa jia pi nyanka de zang je Chewa yobare. Nyingne, kabara tayo rungna nganchu lupi noba maze. Labordo lepaan nochu yo. Legung hiyo ye ngoto shibar yinna, dujun kabanaan tsupi mecho je lepi shenu la nyamlin hinju shinna. Kabara la daga chenken je lepi nuba noba te yinba doktu. Degin hinju hita shibar na, kabara la gangken je lunkan chechu na tamadaan changra li gangken dan rawara. Leka droga lepar zhungbo manbar chabatang, nonchu yang zhunglawa re. Sonne, legung hiyo ye rewa tunbar tana, lo chung yun zu, lo du tunzi jobara ganggo sheta menang, ngepadu beisho shebi dunyun chunzen she guba mazi, nangdun dansin nemo she gu. Labarado lo na hint chungwi shibato, kabar beisho mazi na yabu yoba ji re. Senga namzo, tata choje sen yiba lensin dana, Bojong Lungchen Nianchen Li Kong Kangki Lungchen Jie Cilio Gaza Linsen Jie.
1: Ama!
2: Oh, Ami Malo.
1: Ni kakadoshi.
2: Oya Malo, Sam Tongji.

jitsa mtu jing, do den chun kaba mangpo lunpun nangdo pungso ten ni. Mulan songzha njun jung hibi ne dan jung se. Chun kaba pungso ten na chasa jipa tang, nying ge hane na no tse zowa. Ung jingu kawa ma zi, cap chung na shiba mabun jowa tang. Sen cap jing nying yu ba, hienka lo ba, cap che na chahi lo burdo jema run jowa. Ung jingu kawa, jeme do jawa. Ung jingu ji ho jo nyamba so ji ne da gang mang tun si jing. Kasu duto do shu ju mato na tse so la nyingka che. Nying ni hindi liu lin su ji chara tong yi duto. Menba jengu na war yin na. Hindi liu lin sa wu yi nga ji chu su nyek zai yi na kyang jun du bi za tong gang yang di mu rung hin. Lu po mu chok hin nam chen bi xie li hin bi mo so ji hindi liu lin dang kyang ju duto ji ban chan nyong tan yang nyen son yo gu. Som ni lu po mu chok ba shu na ka de jo ta sha gu. Kasa chara tong bi ji sa mu rung yi siri sam men zi nang me du su na lu po mu chok bi nang su jirik tuen na ka de nda tara nja gu ba de. Jing ni nyo to chara ya na kyang jun du bi za tong juan san nyo gu ba tang. Nying ni dosa de rang to mar de pa ya na lu chang po nyan ni ngo war hyo jik la sho de chukpa chukpa ya na ngo yung kwan ni salan je wi jin to no tse nguan go she gu. Somne lansan nyucho kabra jingin lekor japan ya na mai yen je ta nye we menkang to shan ni menkyu she gu. Yen ne hingzhi liu lin sa du do nang she gu ba de. Dingsang shisong zhe wi debu to. Hingzhi liu lin dan zhe wi sato jen je salu mangpo junche me bar tiong yi yo ba tang. Nga hi je long se langin nang hingzhi liu lin se ni de da nyam to. Zhe shi de ju shi ni sa ju gabo she ju yo. An jiang rikki kibi jen gu nang sa la, hingzhi liu lin ya tsi ke wa tang, nga cha ma wa, chan yu ke wa ji yo ba ma zi, da dong so gang tang ni, zhe shi da nyan to, de di shi zi, chan yu nga wu ye che rong zho si bi, jen ba nga ju jin ne tang ka mi ne, cha hien to wa ji je ne ba tang lu bu mong cho ken cu yi za she gu. Yen yang de tang ge mat tang mi, nyan da ra liu lin sa wu ye, ce yi de, kē jā nī sōngjā ngā jī pār tō cōng zhīng shē gui hīng. Sā jā nā pō cē jī kō pō kē rī sōng nī zhō bā bē bā sō zhū bō mā dē wā nyōng sī jī yō. Ngā nī dū cō rōng bō qīng bī hīng zhī liu lī sā jī mē. Mēn sī bī hīng zhī liu lī shē shī tō nyē zhā ngā yēn jī kō yū tō dū cō rōng bō nyā cā xī nā dāng dā kia lā bō yō. Gā rī liu lī jī bāk bā gī sēn bā bāk bā hū sēn nā chā gā nā tō nyā cā xī bī tuān zhī dāng gui hīng. Yang jiu dang ba zuo ge nian ka chong wa yu. Da dong liu lian ma sui bing wen la chang zhu zhuo mian dang. Dong jun men, ri tu yu mei ji la ya bo da gui ba ji yin. Sen ge na ma zuo, gong zi xian ba dian na xing zhi liu lian sui ji qiang ra dong jun mei bi guo de zhe.

0: singa zhubu namba gung kan zong. Dada chi chi singgu tsukbi le cinta na, bwajong longchin nyingchin le kong, kamke longchin cha, nga dang ngay jubi hulam hibi le cinta. Daring ka le cinta, dingjin hibi gondran na, bwaj rangshong yong si zhu cha oyan, bwajong yin ma dam tu tso cha zhu hi yuan ba, nga di sakul hiang yung yu zhal tso bi cha tuan ba, go ge sui nam doji la yin. Sui nam doji la na, dure gong mi lo re dung ju nang, Bejong ngari sakho zanda zongka gogi nashul ramdo thumi techa pyo. Gogi ngotsa nashula jongda xiejin gaki yangda tangzho ni lopchungka gotien ramba na kongka xiedu jia zhenchar tiri. Lopchung loren zhugba tuanji chimli jia lingin chadu babdi lochan rongchang yogu xiongyo. Wenjang kongka sem jia tingni mangchwe jia xiebyi la yin dan mandawi dongwa samu xik xie yinyo la. Yin yang sadar jia yu zhe ri gui zhu damling so la yang yin dang mu jik bi zai wa sa mu xi cha yue. Derin, bai jong long ching nian ching li kong kam ge long ching jia nga dang ngay ju bi xiu lam xie bi le qin nang bai rang xiong jiong si zhu jia o yuan bai jong yi ma dam tun so jia zhu xi yuan ba nga ri sa kul xiang yung yu zhe cu bi cha tuan ba gu ge xiu nam do ji yu zhe lam bi ding ge dam ju li jin gong zha xie ju kong nga ri sa kul xiang yung yu zhal cu bi nang xiong min dang. Duy nam xik la thong mar ka dik thu cha duan nang mi gor so jia dam ju xio jin.
1: Gye su na do zi la kham sa gya?
2: La kham sa.
1: Gye la gui zhu dam ling da nga zu di chap zin thong zhe chap ni zhirwa gya?
2: Ong zhe la.
1: Ta ting di gye la gya nga zi long zhi sing gye so la ya so su ngo zhu chi di ya nga zi xin bai da ya ma zhaya gya ngo zhu chi dang zi gya di ane gye la nga nga zi long zhi sing gya nga so la ya gye la gya ngo zhu do zhi xin gya?
2: Le se, nga ming li cha xiao sa na su na do zhi zi gya.
1: Le se.
2: Ta pa yu li cha su na nga ri su gu zan dan zong gya. Zazhan chung su se sene dine re. Henda ming nam gyune nga ra ge zomzi tola ina ra dine tola ming di kar mang che wu ji gugi wa suna dorsi sdegu war.
1: Gugi wa suna dorsi?
2: Gugi wa suna dorsi mang che didi gyaga rinpa tangbu zomba po ke jing gin su zila sin chang yin shu. Tanda nga di nyung ming ki su ra di gina ki tupsi di chi. Gugi ta nga ra kesa ta ca sa cha chang diya ta ka gugi gomba se sa. Nga zu diya la ta nga ma tangdo ka ming di kar su cho ta pu sa. Diya la yang zara nying ba si war. Tā ngā rāngā chāchā sā na gubjī gu ngī lū ngā tī tānda ngā rī sā gu kī lōm rīngi tī ngā rā tānda tī lōp chōng chēchī tūk sī tēp rī tī chī tū tāma tā ngā chāng chāng zī rā kī chēchī sō rā chī mā tō chāchāng tī lōm rīngi lōp tī ngā chāchāng xīn yō mā rā tā ngā sō sā ngā ngī tā kāng sō rā lē gā yu ngā kō kō tā tūn chē nī tā lōp tā lī tā kio bī chī
1: dūnyū
2: yō mā rā Hachangi gabu yu.
1: Rwa gaya.
2: Karin, didi zama nganzu ta nyenri nang siya la tinte jitang gombo rwa.
1: Rwa, gombo rwa.
2: Mang chiya wachi karchi warsan tanda di yu bat. Nima jinshio chikyo, deto chabab chiya mang si tinte su war.
1: Yes.
2: Han didi zama nangyi tanda gintu dina siya nye ta gemi ma la kongyi ki di damjio ki tinte di chi yu, chabab ki tinte chi. Di yu du zama, di amchor duksi nyen che, nga rangi tengma chik didi zama gina kongyi ki ta zamcha di ming tinga che siya. Dito zama chik ta dian nangi gyurim chik kanda nge dungbu chik duks maal drabab tog ne duks kakaki kakili ta ngarang su chan gyakay chen tan ting sa wara
1: kuru wajim
2: dinde chiki ching ulu pe ngara shu chik dinde gina kunyi ki zamcha chik nge bet shu bi nganzu dito zama loza tangdo kanda la cewa chik nimu de ta susu ki mi paso la chima kyu ki paso di chebra cewa nyi li yang kuru tun macho ka sura ta nganzu luk su su mazu dinde chebra cewa nyi li chik tang punja cha zang cewa sumne chik ane dungmi cha zang nyambu zom chik soga nang dinde chiki kukab la nge di chebra Tāng ngē rōpa chī yō kēsāng sīnī sī wōr mīng lā. Kō tā ngē nī nyam tō lō tī chāng chī lō sā chī lō tō tsū rōp tsū chā rī. Ani tē yā māng sō tō bē tā gā nāng tā tē yā bē tīng sō shīw chē tō.
1: Tā māng sō tō nī chī tā tī tā nō gōmbō chē tā tōng yā tī bē tī gōmbō gōmbō rō wā.
2: Ō tī ndē chē
1: tā. Tī tāng tō lē ani
2: chī kī mē chī chile ki tinte kangso yuze chokpa siya tang tinte pe tinte ani nyong rinpe ki tinte yongi khachang ki chikne sata rinpoche ani khachang gombo raba
1: rwaagin
2: tinte indu zo mangzo gan doylu de ani tinte si gongto bishi nganzu tinte si tsui si dhaga
1: rwaagin
2: ani titu ne nganzu de siangzhang tang zunzhang da zungin kuti da da tetsu sangma ki pe tengzo yabu sheche da kenyi di pe misi yabu dosi da loda reshi nganzu losa ina da garanzo ngaranzo gaga chotun zomdo ki gato ina da di inji minji kuwa dosi losa tang tang nganzu gaga chotun ina tinte chami chob chabu shivu yonga sa
1: kese
2: tinte chumar An dhidhidhama mii khunzu ki gyabhiyo wo lo nge nganzu ti zhongzu ki lo chunga tezu ta jitang shunu lo ta nishu mandabzu tinte ta bupama tezu jikzu sura xie xie tenzu lo xabzu sura xie ngarang su ta mangbu ti yuwa mara te te zang mangzu ki tinte zangda ka gor xie xie ya o tam nye ki xabzu xie ya tinte ki robzu xie ngarang suye xie xie ding jian gu la chabi ya song zang ani tewe gu na ta ku nam yung ki tinte tang xie ni dik zi xie te ya sobzu sura xie ta ku xie ma xin zi xie sura xie
1: kia gor jik ti xie
2: o tinte ra xie wa tinte sura suye xie ani nganzu zhongzu nang tinte ta lo jingi duk tsui ta xie xie duk xie tui zamba an di ha xiang ki yaku chung xie dine xie xie nan zung zhong zung kutik yinji mingin zong rinba ki dine zhuk yus ta gong zol
1: chab dung xie ka
2: oho chab dung xie ka an di dine xie xie nan zung bai di kuru ta zong rinba la bai kuru ta lo tui ma tui lo xii nga xie duk xie duk xie mara duk xie tui zamba bai ta ku mi jia ka rinba di tui zamba nan zung zhong zung mi yong du su ang tangbu jang kera lo dara xie ta rol xie xie xuk xie mura rang da yuwa mara di tui zamba nan zung ta tanda xie nan go xie kwa rin nan zung ngari dire dam nyi su ra xie ko tik su chi mandab ke chu chi wa o tin de ti che che ngam zu tin de ge xiap zu su ani mang zu ge xiap zu yin ba kang xi la de to la ni ru ki tik tang ina ta tin de ko ting jian go la tuen ye song zan ni ngar ge ta sam tang tam de su ta ching ni mi lo zhong xi wa ro ta ngam zu tin ne nem gyu ne cham je le kon zu le ge cham de kar sa se gu rin ba ge tin de mi chap den ru ga tin de ma yong ge de xiam ju ti tu cham zang ngar ta sta se tien tin de chi ge a sam sa ta mi ti lo zhong chi jian tin de su ji ani tin ne ngam zu zong ge ta 정보인이나 수진이나 대속에 있는 정보는 딘데스 동영도 잖아 베드고르다 비강만자 레샤스 디 약부 시부스도
1: 통점제
2: 어 디 통제 제제 아니 정진 베킹에 디 제제 찹소르 제제 서구리 말 용 신제도 되게 아니 또 세징에 규림 딘데 양에도 세야마 제제제 아니 니 동 실로는 데리고는 딱 난소 향충 규제 소번나 도스 콘츠도
1: 그래
0: Tata qi ji sin yi bi le qin di ne, Be jong long qin nian qin le kong, kam ge long qin jia, nga dang ngi ju bi hu lam yi bi le qin di re. Nga dang, qi rang, kong so jia, ngar song ge, ngo car me ci dam ju ling di.

0: Senke nama tsu kongkhamza, nga lichi tsu chongpa hira namja ye. Da ta linje ni sen kutsukpan da ne, pyojo longtai nyamche le kong kankui longtai ta pyojo bimzu kanki nyamnya si pi changbu yang hi pi lungto lichi di. Lichi gomi ni nama tsu, naa kyu dungpa chere dhandu chungwa la pa pi lungto, muro siya na pyojong ki lichi hibde pati sen pati. Terengi lichi ni nama tsu, muro siya na pyojong ki lichi hibji pati sen juri.
1: Kang

yinja yongje jirko ki, yongsi chou piya zhe yongje jinkan bi na, che la wong bi di mi li se nyingi yi na, che je tu dhara gudu ge hongwa yuan ni, zhe yongje jinkan si, ho wa

Chobana ba demo yin, nga tsu nyam to luji jan jo kong nimu da dan ni, tu to to bo jo long chin yin chi li kong, kang ge long chin jia, ti tong zhi zi lin cin, ro yang ji xin kan xi bin nan zun ji xiong a garo xin da qi, nga na lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Tere ga lin cin no zang ko rin yang xi ba do sen ba bu re go xi bin lin cin, da rong long chin ka bar song yang xi bi, na si lin cin ka song zha de xi o bi, chobo so ga bo yong a xiu.

jima mena ka ilimbi loji nangwa dami shiba denye tata siyobi chobo so loji denye la gapo sio na nga tsu linsi na sio ni gani pancho tanchi la pocho le ri da ngon la jiba nobo sanje da jima mena ka ilimbi loji nangwa dami shiba de la jenye to loji de cay na gancha lasi tang yang na mena ka ya tsu li rin ka ta nyata jenye go

Yang zhuo ban ba, gong le ni bi lu jin ni mo de ni na zang ko re nian li, yi ba no ba san zhe da yi ma a su gun ji li bi le yi qian nan xi ba da, yi ba no ba san zhe da yi ma me na ga yi li bi le yi nan wa da mi xi ba de ni ji. Zhuo bo zo lu ji de ni la ga bo xiao na, a zu lin zi jia ka ba an zha zhou ji jie ge ngang de jian ni ri go xie qiao le ji. Yang zhuo ban ba, da xiang lan nan ju jin sen ba bu ri go xi bi le ji de long chun ka ba song yang xi bi nan zi lin zi zha zhe xi yo bi, zhuo bo zo ga bo zhuo bo yong wei ri wa yo. Da da ren ge sen ba bu ri go xi bi lin zi nong la, sen ba bo la ba ding zi de ni ga qu zhong, da zhong jian yang ba di bo qiong, luo zang no bo so jia ri go xi bi le ji zha zhe xi yo bi, qian na ba nga zu lin zi na xiao ba ga si xi jing yin. Zhuo bo nan ba, da nga zong he la la sa jiang zuo de ko yo bi sen ba bo la ba ding zi jie sen zhuo tan jie le po yu le ji ren zhe xi ba de jing yin de. La ba ding zi ge le ji de sen zhuo tan jie le po ni li dong chang ma li zhe yong zhe xi men du xie ji yin si xie xiong.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tohar tomi be unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbe zawa tangmu di na ni ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jin din la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongru nang tukiri.

Chopo dawa jia yin ni mo tanda tong di xia jia le ji de che la pe ni mun de de nga zi lin zi na xiao ni sin zu tan ji la le ji ni mo tanda mo su tong ru ji zo ji yin.

Chobo namba, linzi jinjou do chobo cho la yi ba njimi dinzi gdongwi lo yi de pyo ni. Chin namba, nga zui kanki longchin jia roya ji xinkan linzi la gabo nawa ya xiu zo judo. Nye da tosan chobo yongwi mendu xa jiyin.

0: Mokun, Chuerongke, Daban de Tsu Chen Nanjong le ma song. Gasi Musuru ma nyi na, nga manjo le me.
1: Nyi ba kege la, nga tsu nyambu manjo na gari. Nga yi ngolan jo, pun tu yodu. Nga chen ta ju gori.
0: Chi tang tong ba xe, mo xa tsongge. Yung ga wa ne, jia ta tsong na to ta chi yao xe re. Jian cai me ban ru ji ma re. Nga suan lo yong yong tong di, yung ga wa ru ji de. Ga zong ge xe zi yin yong. Chi man ro ne ban lu xe, nga ga si, mu shi lo ma hin na. Dun ro ga zong de. Sene, mushi loi dhaka lei.
1: Chizi, chio kazan sene, sechi dhasha lei an.
0: Chiru mason, nara tamo ge, ego.
1: Yeba ke gela. Ndro! Seiko go!
2: Aze, mukun. Chi ma gong ne jie re?
1: Si ke ge.
2: Mo shi le ko su ga na yu. Chi ke da.
1: Si ke ge. Si ke ge ko. Ko pa chi zhong cai yu zhi re.
3: Ngo ge ma re. Si pa pe. Chua ma do. Mi chi do ma re. Mo ce ke chi nia. Chenongi tando la tamgi. Soni, tadi na tene, lasa son.
1: Apa, nandu ji, chenong chinta shegur.
3: Chenong nga yuri.
1: Apa, chi tada nyugi jibandanda, nga, nandu to yore da.
3: Chenong chen sancha shegi ji yue ma re.
1: Apa.
3: Ye che la hieme. Chu anin duro ji kason long chi tong shu. La sa la jia qian cha wei zhe chu qie wei gong ri. Ga xu na chu jia du tu la sa la zhe ma tu na. Chu anin duro ni mi yin chong kong la ni kan qian bo wu ri. Ni mi chong di su na. Na chu qian jie be jie za wa gong ni qian zhuo ri.
1: Yi na, a pa chu ji niu yi ji bu da. Han ni xie sui jin yi mu xie. Na qin no la sen che qie du. Ama. Ama.
4: Mutse ge.
1: Ama.
4: Che apa ama la sene shi me ge. So ni ne che so. Bu shi li ne tsu. Mu ki ge nga la se do.
1: Ama. Che sen du tene ma shi. Ha ni taru che re nye ama re. Yong me na?
4: Mo tse ge. Che nga li san so shi me ge. Che chen ji de bi do yu. Don do ri. Me san bo lo e ri. Mo tse ge. Che shi pa po ri. Me chu ma don. A mi ka li nye. Chu ha nye no da. So ni chi su. E go.
1: Ama. Apa, nga chi nyi chi kala nyi, so nyi deba nang chi nyan zhong. Ama. Ama. Ama.